0: ghi và xe tiền cháu.
1: Cool man,
0: anh em ta cool cool đấy kìa, nó đấy credit, nó cool, làm sung cool tua.
1: Yeah, oh my life, oh my face, yeah, oh my ear, I, why are you biting my feet?
2: Kaniat jam, kaniat.
1: My nose,
2: hidung hidung aja.
3: Anak, sepejuah ngakai jaku bebungai, ngai kenuan, jadi rayuan dadah belalai. Satu, hari wayatan.
2: Sai, sai kena jamah tu aku. Mai sengapa tu aku jap, dia pedih ni jap.
0: Pakak ni, jaku je, dia nak lebih ya. Kerak, nama kakak dia dia dia tadi. Nama dah aku tu nyombang kam, abis kena kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak dia.

0: Kalimantan, Binali Hari, sa Dalamay, Pamarindang, Malay.
1: YFM, Sigulay, Kachalay.
2: Rentang Ngalihari.

Oh, đây rồi. Ba ga sa pa e ga hi ko. Ni ra e. Ta ma e a su no. A la de le mo. Tha me ti ti de a la.